0: Ha? Abang romantika kahirupan.
1: Iya gitu teh, ada gini. Teu sarua pamikiran jelema teh.
0: Teu sarua.